Success often comes to me. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Magata magata magata magata magata nida. Dani sada padani pa pani dasan samaga pa sali da pa magata gama pa. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Bum bum ba ba bum ba bum ba. Pa pa pa pani da pa ma ma ma ma da pa maga ga ga pa maga samaga pa ma da pa ma da ni da ma ba da ni pa da ni da ma ba da ni ga.